mi di omenira awon kokoro mere ba kan be 14 teyan ba pa won pade ni oko ma de da ye duro ma de da ye yan duro ma de ti je ko lo si waju to ba ti lola ninu adua won ma te si waju lori ami daduro ugba gbo oluwa gbo iwo to ngbo oluwa lenu mi o ni se daduro be lo ma ri o ti se be to ba di aro tozi bi adua wa se nlo lowo ni challenge e mo mi se ogun olorun bi o si jibo yin ogun bi ti aye ti dide si o aye raye yo gbe o ni ja ile ni o se idogo olorun emi ati eyin o ne ba danu re ile deru yen emi ati eyin la ma jo debe loruko baba omo atede mimo lagbara olorun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo o pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu ojo dane oluwa ni dale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua lo dara fun o je ka o bi re olo wo eni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abeni kan to ti se oluriri o ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo Jerusalem won join mi ma group ti awon eyan wa yo dara fun o re ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 Aye raye yo ja fun o se be Jesu oluwa wa amen amen amen loruko Jesu o ni se daduro loruko oluwa amen.

ku dede asiko yeyin ti wa ni Ibadan ni ni Oluyole eku ojo meje eku ojo meta eyi temi ni Ibadan mu mu anfani alailegbe eleyi ti o se mi ati yin la anfani wa fun yin nje eyin ni ile ise ni Ibadan abi okowo Stanbic IBTC lo mu apejo awon onisowo ni Nigeria wa si ilu Ibadan ilu to gbonile to tun gbalejo apejo lojo kan pere yi se pataki fun o be na lo se pataki fun imi na eleyi ta mu wa fun o to le mu ile ise emi atire dagba soke ko tun le ba agboro si o ya sumo mi ni ayin ko wa gbo latodo awon amoye eleyi ti won ti ni iriri ti won si fi da o leko nipa okowo re wa ko eko ti o mo ran o lowo lati mu okowo re lo si ipele ti o kan ipele ti o ga julo o ya wa pade awon ojini onisowo awon oludokowo ati awon alabapin to le di akegbe re ni ojo ola wa kopa ninu trade fair to ma kun fun awon ile ise awon afihan oja lorisirisi wa ni imo tutun ati opolopo awon anfani to le se ilekun tutun sile fun idagbasoke re iwo na ma gbo iroyin leyin ninu awon nkan mere mere ohun la tun bo ni Ibadan bo se ngbo wa lakoko yi je kari on ninu pade yi ko si je ara awon to ma ko to ma ba awon eniyan pade ti won si ma ri anfani tutun fun ile ise won ojo kedogun osu keje odun 2026 ni idanileko yi o waye laago mesan aro iyan ni jogo center Ibadan lati se iforuko sile sabewo si bit.ly/mbs.registration o ye je ka jo pade ni Nigeria Summit ni Ibadan

0: Kini gan ni won se timotimo fun? Se fun awon ipe jiroro lori phone laarin oru tabi ka sun lalaafia? Se fun pipa adehun owo pataki de tabi fun pipa oju de ko run gbe elo ye? Se fun iwo jamora pelu irori? Iwo na lo se dajo oro ni Royal Phone. Ati se timotimo to le se ohun gbogbo nitori pe a wa lati je ki igbe aye rorun fun o. Royal Phone. Imolara ojulowo igbadun lati odun 1980.
1: Eku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
2: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o?
1: Ah, iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi.
4: So, aki ikabo pada, enyo lolu fe wa kwata kwata be shen darakbo pelu wa ina. Anfanishi wa funyi lati lo ma wo wa kete kete.
5: Yep.
4: Inyan lo joko, ibani dore Facebook wa lagban Splash FM 105.5. Splash FM 105.5. Ibe nani etili ma lo darakbo pelu wa.
5: Ben.
4: Okpele. Orokan komi lo minu o.
5: Atomi odi.
4: O nko mi lo mi nu.
5: Sawo.
4: Emi o si ma, mi fe ka jeun omo nu oyun ni.
5: O le mu mi si.
4: Ah, mi fe a jeun omo nu oyun.
5: Ka ti yo.
4: Eyin ara fe lele. Emi o mo o. Eh, se ke se wi pe ajo amona wa gbagbe na lati yin ile. Latana na ti tan na wa le o.
5: Oh.
4: Tan na na ba wa le latana o. Ei, e ja so le ni ko ma je pa je won omo nu oyun o.
5: Okunkun ti mu e lara. Eyin onise bi. Oro e agbawo oro ye ti ye abi. Gbogbo awon bi to fe ma rin kolokolo osi ti oni sina. Awon iru won lo ma fo ina. Lo ma fo na so la kiri. Sokuta sara bobu laarin. O na ni o. Inu bi e. Oh, kuku lo fe rin tori ise bi to si.
4: Se be mo ran won leti ile ni ko ma je pa gbagbe.
5: Won gbagbe. O se da se won se daye ni.
4: Ada, Olorun oje o ma ri.
5: Olorun fun run kadadu Buhari. Ijo won gba won kokko wole njo kini ana.
4: Eh.
5: E ri bi awon igu oti nkan kan se nse won ninu fridge ni. Amo gba to ya nkan.
4: Ah, iro.
5: E pada yan kabiyesi.
4: Iro ko ile yo ni.
5: Oni kire to bi ni mo.
4: Ile yo ni ri be a ma ni na ni. A ma ni ni. Bo ba je be na Olorun oje ma ri tan.
5: E pada yan kabiyesi.
4: Olorun oje ma ina itan le lata na ije ta mo ko gba ba se mistake ni. O tun da re na mo tun ri
5: pa. E te mo ginger won lo.
4: O tun ta le.
5: Se ko wa pa ni bayi.
4: Lo wa mo pa o e fi le.
5: Bo ba je n te fe nu.
4: Mo pa o e mo pa o. Aya o je won uroyin le ko keke bayi ka bere si ni dabo le bi owara ojo.
5: Let's go.
4: Wani ipinu are orilede Nigeria Bola Tinubu lati fi oko Kashim Shettima kale gege bi igba keje oludije re. Ninu eto dibo si ipo are lodun 2027 o tun tin bi awuye uye mi wi pe o tun ti je muslimi ati muslimi le kan si yin o ninu eto dibo gbogbogbo to nbo lona yi wani oko Shettima eleyi to tun hande latari bi o ti bere si ni bi awuye uye ilana ifanfa lotu ifanfa losi lati akata awon eyan nbi ti o tin wo o pin a meji logbogba ni tawon kan si nwo pe ah ai kilo bo isori ti na ki o se bo lo ti se je to je muslimi ati muslima muslimi ni o ma je oludije sipo are ati gba keje oludije sipo are be si ni awon mi woye re wi pe se ni o koju osun won ni ka wo ni abitesin eni ka ma fi se odi won re won ni ele ibere si ni bi ifanfa lotun ati ifanfa losi ipinu are orilede yi o na lo fopin si awon awuye wuye ati iroyi iroyi to nsele tele tele wi po sese o ki won se pase paro ko shetima pelu elomi ti se omo leyin christi lati apa ariwa orilede nigeria eyan ninu eto dibo tin bo lona lodun 2027 latari bi o ti bi lodun 2023 awuyewuye yi eyi ti won ni o waye o ngba ti won ma soro ninu awon ta ti ri legbelegbe all progressive grand alliance egbe oselu ti young progressive party won ni awon na soro lori ipo ti o ni se pelu esikan sosodondo latoke ati igbakeji re be si ni awon mi pepe wipe o ye o ki a ma se agbelewon re lati pase ilana ti yo e balance papo mara won tan yanyan muslimi o lenu nbe kristiani na o lenu nbe a jo ma se kini sawade sawani won ni sugbon pelu igbese tutun ayanran eleyi to wa to waye yi o je ki awon eyan ma woye wipe bo lo ti se ye ko ri be sibe sibe na sire awon oruko kan ti wa tan tin woye re tele wipe se se ki won mo ti won ba ju oko Kashim Shettima kuo ninu idije sipo are lodun 2027 yi lara awon eyan tan wo tele o na ni alakoso tele foro etabo nile yi iyen ajagogbebeti Christopher Musa be na latori Catholic bishop ti ilu Sokoto Most Reverend Azankuka ati eni to ti figba kan gba kan na ri je adari legbimo asoju sofin orilede Nigeria Yakubu Dogara won ni gbogbo eleyi o bere sini waye o amakete ti won kede wipe o ko Kashim Shettima o na ni won pada to file leyin ti are yo ma wa lati gusu iwo orun orilede Nigeria ati igbekeji are ti o ma wa lati apa ariwa orilede Nigeria won ni eleyi ba tu bere sini bi awuyewuye sugbon egbe oselu ti APC soro won ni awon soro idi ti won fi mu are ti are fi mu igbekeji re lori adije adije won ni oro lu lo se pataki ife ilu na lo si se pataki ju esin lo nitori idi eyi eni ti se oludari oro to ni se pelu ibanisoro Bala Ibrahim o so wipe ati muslimi ko jare kigbakeji re na o jare kigbakeji re na o je muslimi ko so n to buru ninu e on ta gbodo gbe dani dada o na ni wipe ki lo siwaju o ma ba orilede eni ati wipe ki nko le mo yesi lai wo tesin tabi teya abo nko un to ba le ma pin wa niya esin o ye ko pin wa niya pin pin oro ipo die be si ni awon legbelegbe mi na won soro pelu bi agbarijopo pelu bi awon mo kristiani na tin woye wipe ah won si yowo wa ku ninu kila nko se joba lati wo pe awa na ye kale nu nbe eni ti se national president iyen fun middle belt forum omo we pogu bitrus o bu enu atelu rufe gbese yi wipe ki are o je muslimi ki gba keje are o je muslimi se won o ti yowo kristiani kuo ninu agbanrin ijoba nu se bo mo nigeria kan na ni gbogbo wa amo iha to ba ko si eyin eyin na sagbeyewo re keju sori itakun ti a facebook wa ka jo ma so wo nbe
5: o da mo kende iroyin to mo nsin na le mi na sare gbe wa lo si ipinle ti niger bi eto edibo gbogbogbo se nkan ilekun gbogbogbon fun todun 2027 won ni o na ni oro elesin mesin elesin jesin lo ma to ti jeyo bayo ona aro tun lo si tu gbayo lati ipinle niger nibi ti awon agbagba adari adari omo leyin christi ti won ni won ti jade sita bombo bayi le ti won si pe gbe oselu APC all progressives congress niger lori n ti won se lapeju e gege bi iyan ni ponsin ninu egbe oselu won ni ele ton si tin ba bo fun opolopo odun bayi won ni to on ti won pe fun lasiko yi o na ni pe ki gomina Muhammad Umaru Bago ele ti o je gomina bayi o ipe eni ti o ma yan gege bi oludije dupo re ti o ma je igbakeji re o na ni ki o ma je omo leyin christi bi o ba nfe lati dije dupo fun sa elekeji bi o ba si nje pe lo o to oro to so nipa pe oselu alajumo se alakoyawo po se o na ni ohun se oni eyi gbodo waye o be bo ba je pe lo to lo bu owo fun tan pe ni ise joba wa ara wa ati lilo elekun jekun be na si ni yiyan awon eyan ti o ma soju esin ati agbonrin bi yowu tan ba ti wa oni gbogbo nkan won yi na ni o gbodo samulo gaga bi oro re ni nigbati egbe oselu APC ti o je pe won o ti nibi ti won o to si lori gaga bi esin fun oro yi oni awon egbe gbogbo to je ti omo leyin Christi won duro lori re o bi pe oro yi tan wi o koja tan pe ni oro lesson nikan bi ko ise wi pe o npe fun tan pe ni ori ojori ati aifigba kan bo kan na ti ajumo se ijoba ni oni gbogbo a n pariwo loni pariwo ki soro tana gan pelu ojo pe ojo gan ti awon ti wa lenu e oni eleyi to n pe fun yi o n wa latodo egbe na egbe ni eleyi ti se egbe agbarijopo awon omo leyin Christi ti ominu nko to je awon ekan pataki nnu won ni o Coalition of Concerned Christian Stakeholders CCCS woni oro tan wi yo awuyewuye ta tin pariwo re palantia ki soro ana o koda ki soro moju to ni gan ni oni ogoro osu lo ti tele nibi ti kaluku won ti won ti bere si ni saroye lolokan ojo kan woni ki lo de nibo le nsun egbe oseyi bo le nsun oselu lo ni ipinle Niger oda bi igba to je pon ti fe ma se isunki ti a ti mo pe ibi ti isunki ba ti n wa bayi aran mo sele ni won si ni awon kankan ti won yo danu kuro nigba ti igbese isunki ba n waye nitori na isunki to n sele yi o se ma dabi eni pe awon musulumi nikan na ni won fe ma se akoso le awon lori ni ipinle Niger won ni oro yi o ti koko waye ni ogunjo osu karun odun ta wa yi nibi ti ariwo na ti po nigba ti won ni egbe kan ele ti won pe ni Niger State Christian Voice in Politics and Governance ele ti won ni Habila Daniel Diko ti o lewaju won gangan na ni won na kaso ti egbe oselu APC bi pe nise ni won ro awon omo leyin Christi ti won fe lati dije dupo won fowo ran won seyin papa julo lasiko eto idibo abele yin o fun ti ile igbimo asofin ile Nigeria Daily Post lo gbe iroyin omo kan ide iroyin to mo ka bi mo ka re tan sin ni won gbo
4: ara jadodo oluwa de si ka ba won dale bi owara ojo nbe ipolowo oja ni gbera
5: let's go

0: tọ akin kaabo pada fun itesiwaju ti footed oroyin kan ni omalu abi gangan
1: okay
0: splash 105.5 na letin gbo a eja tu gbara ka sida bayi
1: oda iroyin re lapo do temi nbi ti punch gbe jade
0: se na you won dale
1: no no
0: na mi gon dale
1: se na you go dale
0: na mi go dale
1: yeah
0: aya jali sholibe tori bi pe ta ba se bayi na ara na la fi nda o bukola ni nbe waju re
1: ara lo fi nda
0: bukola ni nbe waju
1: pele ni waju
0: eh o se mi jowo ni aya won ni awon oluko ati akeko ti joba bile ti orire ti won ji gbe njo ni sugba ti eledumare ti gba adua dele dele tan si ti gba ominira won lai fi ara pa pin pin ti won ti wa ni akata awon omo ologun orile de wa Nigeria ti on wo won loju wo won ni mo ye se ayewo fun won ki ilera ara won ko ba le duro pe pe pe dada won lo se se ko je loni gagana ni onikaluku won mo foju kan awon mo lebi won lẹyin ti won ba ti se ayewo tanyanyan si akata ara won fun bi wakati 48 hours observation medical observation ti won ni won ma se pelu won papa julo pelu iwoye po sese ti omo ologun ba ti fa won bayi ti won wa fa won le ijoba ipinle oyo lowo ngba ta mo wo iroyin iroyin ayo dede lade karaka lojo jima lẹyin ti awon eyan wonyi ti lu ojo 64 56 days ni a ma won iko ajinigbe won ni lowo lowo bayi won gba itoju o ni akata won omo olose ologun orile de wa Nigeria iyan second division Nigerian Army Medical Service timbe ni odogbo baraki nbada gangan olohun oba ni ran yin lowo eyan omo ologun wa to ale yin agbe fun e ku ise takun takun e le mo binu wa se dun to be eyan ba gesinu wa wa likely cause sugbon gomina seyi makide lojo saturday won se abewo si bareki awon omo ologun lati lo wo awon eyan wonyi wo won loju fun won ni oro tunu ko to fi oro dani loju ati oro ifini lokan bale ko to ma so fun won won ni leyin be na ni gomina woye wi pe pelu woye awon omo ologun se ayewo won fun wakati 18 ba ti wile kan ko to di wi pe won wo wi pe se won fa won le awon ijoba ipinle Oyo lowo o ama pelu ebe gomina ni pe won sayewo won daada lati wo ogbon to ba ye kan se lori ilera ara won ko to di wi pe ru igbese be yo waye o ama igbiyanju nlo lowo lati ri pe awon malebi awon eyan yi ko ti e to di gba tin wo pada le gan kun wo wa lati wa ri won ki baba ori awon omo re fodi di ojo omo rin din ni ogota ti won o ti ri awon melebi won yi ki won wa lati wa ri won ki won jo fara kinra ki won jo fara rora ki won si di mara won gbagi gbagi gbagi bo lo lufe meji ba si rire ni won di mara won ni won ni pelu eyi won ni pelu eyi idunu won won o le pa mara mo o kete ti iroyin n jade bayi won na won eyan yi bere si ni yira fo ba dani waye mo ni won yi ka o tun won yi ka o si fun oba ti o je won odoku to so won da laye pada to si je ki won o pada sile layo atalafia nilu osogbo na nilu ogbomoso lojo simi sunday to lo yi
1: ibele loju si
0: iwo lo wa mo o ku si olowo won ni nilu ogbomoso sora re pelu osogbo to nti mo mi lenu yi nilu ogbomoso lojo simi sunday won ri wipe awon obi awon eyan won yi ati oko eni ti se principal ti ti ai oro sele abile ko rachel lalamo won ni awon na lo o sile ijosi ti won si bere sini yin oluwa won bere sini yin oluwa won yin oluwa ipe oluwa o se adupe lowo olohun won ninu won na lati ri debora oyesola adesola akawo ati ojogbo wole alamo ti se oko arabirin ti ise principal gangan won ni adupe lowo olohun gan pupo pupo koda ko ma wo awon ma wo gan won ni ojogbo alamo ti se principal ti se oko principal ti oro isele yi abileko Rachel lalamu o ti de badan latana latale are lo ti wa badan babo n baba oni oloni in ri wa ba wi o ehe won na ti de badan latana
1: won ti miss mami
0: won ti miss mami
1: it's not a easy thing
0: 56 days ti e se bi pe on la America won si lo Germany inu gbo kijikiji mo le fe so wi pe boya lo run wakati meta o ma wa
1: e ka ro e so ju e so
0: eh okay e ati fule eroyin
1: e ti fule eh pisteli tu apo to bayi
0: e won le mo so ju wakati meta lo
1: ju an ti oku
0: abi
1: asante e dupe
0: sugba ti dey
1: e wa jo o professor alamu ejo tori olorun nibi toro de duro ye ejo o ye wa ejo e je ka ni suru
0: you know
1: at least be 2 weeks
0: kilo today 2 weeks mo
1: e je ka
0: e je daddy ori mommy e je daddy ori mommy kan di mara won gbagi inu mi na
1: gbogbo nti mi o
0: nkankan sele ngba ti won ko won jade Mommy, ni, where's my husband? O come in ko, you ma shafin a fe to jinle. E fe to jinle.
1: Odun.
0: Ah, kabeshi Olodumare. E ma lo fe?
1: Hello.
0: E ma lo ise opele.
1: E fo mi lo ko
0: ba hin lo. E ma lo fo bi internet.
1: Hello.
0: E awon ri
1: ki meji la ro, ki meji la san, ki meji la le. Professor Alamu, moran mi so ti yin sa.
0: Kini?
1: Ori.
0: Won ti wa mbado ready.
1: E sa na suru si.
0: E wo di mo. Wo di mami lo ni.
1: Mami! To wa ja pagbara tin na gbe o.
0: Agbara won gbe. Won ti mo
1: je. E je keki. E je keki bere. Sabem round. Okay, irere na pado temi bi punch lo gbe. Hey, won ni Kodini egberin odun mejo eniyan. 792 awon eniyan ti o je pe won padanu emi won nibi isele ele to je ikolu oni ranran o ninu awon isele ikolu to ni se pelu eto abo ni toro ti bu orilede Nigeria ipinle merin din ni ogoji ati olulu le Nigeria ninu osu kefo odun 2026 lasan ikolu to waye to je pe 1,182
0: kilo de
1: attacks lo sele ko wa din ni irinwo o din mejo 792 eyan
0: kilo
1: de ni o ti padanu emi won latara ikolu yi le ti komogun le Nigeria si ti ran awon agbesunmo mi to orin le rugba o din mefa lo si orun Ashanti 274 insurgents gege bi jabo tun ele ti ajo sari ti won gbe kale to ri wi pe won ni nibi ti nkan gbere duro nipa eto abo Dada na ni fun won lati je ki ara ilu mo nibi ti aba irin ajo wa de bayi o kasa ninu awon agbekale ti won ba jade won ni awon ise otele moye lo ni ranran ati bi wo oju ojo bo se nlo ati awon oniruru igbiyanju igbaroku ti akoso lati ri wipe kini wahala adojuko ati awon ipenija to n dojuko eto abo wa ko ko gborere abi fona soju kekeke ju be lo eleyi na ni gbogbo igbiyanju ti won sa bi ogun be na ni ijabo tun so di mimo wi pe nje mo wi pe iko agbesumo mi ti iswap na ni won tun gbe ikolu kan ara oto jade ni agbegbe ti monguno ni apa ti ariwa ti ipinle borno leyi to je wi pe gbogbo awon nkan to je bi nkan iranwo ti won ba ma fi se iranwo fun awon eniyan gbogbo na ni won ti pagidina ti won je ko di rorun be yun awon ti won be ni ibudo ogun le ndenu ni o awon internally displaced persons tamosi IDP gege bi ro ise te so waju o ni akosile data gbogbo bi nkan se lo yi latodo sari ona lo je nti o ma nwa ni osoosu lati je ka mo bi nkan de duro nipa eto abo fun ti osu kefa odun 2026 lele te gbo yi oni awon ilu ti won ti se ikolu loni ran na ni monguno cross kawa baga ati kukawa be na si ni oni gbogbo awon ibi to je bi ojupona ti o le je kodi orun fun awon ti won ma pese awon nkan mu aye derun fun awon ti won be ni ibudo ogun le nde oni awon swap yi gbogbo be ni won ti gba kan to si je pe tan so toru o na ni won fi pagidina fun awon eyan ti won fe si daada e si ti mo pe ipagidina yi ki kan se su te eyan le adie ko ni di agbado nikan bi ko se wi pe su to ta ban ti won fi ran awon eyan le ni pada lo si orun Ashanti ni won ni ijabo lo so su ohun o na lo wa lori itakun agbaye ti relief web eleyi ti o je ti àjọ kan eléyìí tí wọn máa ń pèsè ìrànwọ́ àti ìmáyédẹrùn fún àwọn tí wọn ń bẹ ní bí ibùdó ogunlénde àbí tó jẹ pé wọn ń fojú winá àwọn àdojúkọ lóníranran tó jẹ mọ ti ètò ààbò gẹgẹ bí wọn ṣe sọ wọn ní ìjẹmọ pé ọsẹ kínní nínú oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí lásán àwọn ìṣẹlẹ lóníranran tó tó okòólérúgbadínmẹta 217 ló ṣẹlẹ ọsẹ ẹlẹẹkejì kàkà kódẹ léwé àgbọn kàkàkà ní tún lè bí ọrùn akíká láti ọjọ kẹjọ oṣù kẹfà sí ọjọ kẹrìnlá rẹ náà ni wọn tún ṣe àkọsílẹ o lè tó jẹ pé ń ṣe ló gbéra pa lọ sí 278 àbí ká sọ pé ọrìn lé rúgba 82 lè tó sì jẹ pé lẹyìn ìgbà náà ń kọ ni ìkọlù tún wá lọ lóníranran lóríṣiríṣi
0: èyí
1: tí ó fi jẹ kí ó máa jẹ 78 èèyàn tí ó pàdánù ẹmí wọn ṣùgbọn eléyìí kìí ṣe ní agbègbè kan àbí ní ìpínlẹ ẹyọ kan o ṣùgbọn gbogbo ìpínlẹ tó ń bẹ ní orílẹèdè nàìjíríà kódà tó fi mọ olúùlú ilẹ nàìjíríà ni agbáwo ṣóyá ni.
0: A lọ polówó ọjà báyìí láti àkàtà ìránmọlẹ̀ àgbáwo fún ẹ̀yìn ìyọ́ wa tí ẹ wà lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Beatrice Mba Agbadaola Agnes Tọ́yìn Egbin Ọlá Cottrell Aláyọ̀ ọpẹlẹ ni o ọládàádáálẹ̀
1: o
0: wọ́n ló ní ìdí ogun tẹ́bílẹ́ẹ̀tì tó yẹ kú.
1: Èmi kọ
0: wọn ni kí lọ kọ pẹlú bí mọmí o ṣe kí dádì àti bí dádì
1: ìmọ̀ràn lèmi mọ akálàṣe àwa múmọ̀ràn wá ni n tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ilẹ̀kùn kò sí èèyàn tó mọ̀
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
3: Me and Maggi,
2: so good together.

0: Okay, and you tell me, I am a sinner. Are you a sinner? I am a sinner. Tori sinner, everybody. In your last check, I will be there. In your lana, I will pass at a low. Otalenu jogogo low. In your ni center court, ni legacy. Tori wipe, Yannick sinner. Iyakuya, omuna lo ya Alexander Zverev. Omo le Germany, gogo jama ma she le tolo mubedani. Agbo nkankan, ari nkankan o. Niṣe ni Yannick Sinner lo fa ya pẹpẹ iyen fi set kan bere meta ni Olorun lo le mi ero o sha defend the Wimbledon title back to back ohun na ni Yannick Sinner ohun na lo fi se be idije fi aye agbaye o ti wo ipele embalaya ko wa wo alubole ohun na la ma lu bo balaya to ba mo ko sure fun e awon big boys won ti mo bi tan de won ti mo bi tan ti bara won tori wi pe kini awon merin ti won kan ka julo ti won gbongbo julo ninu igbele won ajo to nsibo la fi segba jake jadu agbaye ajo FIFA awon na ti won wo ipele to kan gu si ase kagba semi final idije ife eye agbaye mo ti so fun e tele bo ba gba won ma gba e to ba ja won ma je danu on kaluku ka mo ki won kaabo ngba pa sire to wa lolulu le won ni ile France Espanya to ba gbo paya Olede Argentina ati ile Gẹ̀ẹ́sì Igilandi awon mẹrẹrin tan ti wo ipele to kagun si asekagba idije ifeye agbaye niyan ti idije ohun to den ta lenu iyen ni akoko yi Olorun lo le mi ero eku ojumo mo ni gbogbo bi te tin gbo ikan ni Splash 105.5 FM le fun balagbe felele nilu Ibadan ile baba Akande gangan ile oba Akande ti o pe meji lori eto ja won si royin ere idaraya lati ese kuku Olede Nigeria ile adulawo ati jake jadu agbaye emi ibinu pogbo ope wa die in lorun gbese se gbogbo sheni ati egba ititi muto orun ki se ti gbese o in fi gbese se so ohun na lo se je wipe oko mu ipolowo yin akoko mu wa na aje lo bo wa witi witi jare be ni Olorun lo le mi ero ori eto ja won sina le wa ni kan ni Splash 105.5 FM Desmond to the jilo lowo button to the olawo lo loto eto ya de run ki adesola loruko temi olori sport olori iroyin ere idaraya Ibadan kama finger ti ngangan eyin temi loni lojo aje ara aje je won alaje lowo ani ni lorun arisiki owo arisiki ola arisiki tin deru bo su kolowo ba mi ko da gbe ti to ngbo ikan ni lowo ni o ti wa shoju e ni kan kuje ni gugu are e ni mayan phone o ya loni kamo kamo loni werewe loni ki amosa loni waran sisa jẹmu latagbon kaṣe to mo po owo lo le du so nti owo lo bo o leyin owo na tun ni Olorun lo le mi ero *347*1004*#*347*1004*#owo na le fi ta lati je loju opo kaṣe e o ti na won weekend o ti biza o ti fi go tile o ti ble o apegbo lo sororo mo wa fun na ni odun 18 soke owo na lo le ta kaṣe e en tojo ri e ba wa labi odun 18 mo kan lu kaṣe oni tule kan damu oni na gamu soro mo lo lori lo ni o so home training enu o dakun *347*1004*#be 500 naira pere ohun na left emi no si buwo ta fun yin laaro tun ni a se yi koto ta si mu awon number ile ti computer wa to ba tawo si awon ko to ri pe ma wo nu royin lo laaro tun ni e mo wi pe opin ose yi ohun na ni royin ayo lo te wa lowo latodo awon aro oriire atijoba apapo lede Nigeria ijoba apinle Oyo wi pe lẹyin ọjọ 16 56 days awọn akẹkọ atolukọ tawọn agbesunmọ mi gbe iyen nijọba ibile orile ni ipinle Oyo won ti ri won gbalẹ won ti rescue won ti gbe won pada ẹmọ ko gbogbo alon la se mo nso lori eto ja won si pe time for action is now e ba wa ku won wa e ba wa ku won pada won si wa ku won pada adupe ku pe okun lọwọ ijọba orile Nigeria ni ijọba apinle Oyo ile ise ọmọ ologun ni gbogbo ikọ eleto abo to sisi ohun ti won fi pada de a n fi akoko yi awa bi a ma tun kiyin ipe e ṣeun eh o eh ta tete wi be te si se be ta ke si yin te si je wa eh olohun o ba wa fi mo iyen be okay ejen bere lati royin royin to ni se pelu re daraya ori ona tori lopin ose yin Samuel Ogazi ati Ella Onojuwewo omo olede Nigeria awon mejeji won se dada ni Edmofi Classic to waye lopin ose yin iyen lo lede America to de je wi pe ebe daraya ori odo oni gba meji meter 400 meter on la won mejeje eh na ti se dada o eh no shatata yo shatata fun won iye fun orilede Nigeria Samuel Ogazi ona o kokoko ku awon sungbe ile tanjo wa ni sori kan na okoko ogbon okun papa mora o to fi mo eh en to gba kan rigba ide Olympic re Kirani James Olympic champion gan ni lowo ni 400 meter Samuel Ogazi o la danu o la pa 400 meter tita awon obirin ella owo na la anybody o toro se daada o jawe olubori o se po akoko iyen 50.38 seconds owo na ni ella owo na lo sa iyen ni apa abe to da je wi pe ani mo tin tenu mo pe idije commonwealth ko ti mo nkan ti team nigeria n gbe bo ti kokoko gold marun mo ti ko se gbe kan na a ti lo o amo gold marun mo ti kokoko ko se gbe kan team nigeria e gba iyen ni glasgow lo le di scotland nigba ti idije commonwealth nigba to ba bere e ti ko me kin lo si royin to ni se pelu rede aya badminton sugbon para badminton ohun na le to rawon elere daraya badminton to ja kan dai de orilede Nigeria won se dada o iyen ninu idije para badminton eleyi to wa ile orilede Uganda Uganda para badminton international championship ohun na ni won pe iyen fun odun 2026 to de je wi pe orilede Nigeria won lo be won lo ku won tan ni gold mesan silver marun ohun na orilede Nigeria ohun na ni won ko bo iyen ninu idije na lagbon ti tokunrin ati ti obirin ni lara won to se dada fo orilede Nigeria lati ri Chukwu Emeka ile to hun bu gold bi meji to bule lagbon women singles ti orilede Nigeria ti won de se dada iyen ninu idije para badminton eleyi to waye orilede Uganda okay eje nlo siroyin to ni se pelu idaraya fo lafi gba lori tabili tori pe ajo to nse idaraya fo lafi gba lori tabili orilede Nigeria Nigeria Table Tennis Federation awon na ni won ti kede awon elere idaraya ti won lo sojo orilede Nigeria lawon dije to jo mo telekun jekun ni nile adulawo ele to ma waye orilede Ghana ati orilede Guinea iyen ninu osu ele ta wa yi 26 African Hopes Week and Challenge ohun na orilede Nigeria ti kopa lati ni iyen ojo keta lo osu keje titi da ojo keji idilogun osu keje odun ta wa yi nilu Akwa orilede Ghana to de je wipe Umar Ayola Habib Adebayo Emmanuela Shuaibo Elizabeth Eminike gbogbo won pata ohun na ni won kopa ni Western Region Championship lolede Guinea iyen fo lede Nigeria lara awon ti won tun sojo lede Nigeria lati ri Matthew Kuti ti o je balogun won ninu idije ohun Abdulbasit Abdulfatai Funmilayo Ojo Khadija okan la won gbogbo won pata ohun na ni won lo kopa o to de je pe ojo kedogun sida ojo kejidilogun osu keje odun ta wa yi lawon yen ni won ma lanfa ni lati waye Sultan Agunbiade Matthew Fabumi Kodri atun gbogbo won pata na na sojo lede Nigeria ejen wa seri wale sese kuku iyen ni pele Oyo ijoba ibile Akinyele tori wipe idije honorable Olalekan Ahmed Adekunle football competition o n te sowo waju o pin ose yi o n kaluku won bora won ni boku boni to de je pe fun mora nigba 2027 to gbere daraya ikale lese kuku fa won odo ni ijoba ibile Akinyele kan si 22 ohun na ni won ti lafa lati gbe kale ipele eleni 16 round of 16 ti gbe si akoko re to lafani lati waye Shasha FC won fi yaje godi aro won ta won lafani meji sodo ni AJ Rovers awon at MKFC Omeyele Yododo ohun na ni won jogba be Ata FC won ta tin Bakayoko ni Takuta o ami ayu meji seyo kan to ye pe Ata FC ni Oyo si ipele keta si Asekagba quarter final pelu ami ayu meta si eyo kan iyen ni aggregate Tose FC won ri bi Tose si ose yi won CCC Rehoboth FA ohun na lo fi yaje won ami ẹ yu mẹta sori ṣe wa ri aggregate ccc ti won pa na ogo motor fc lara ami ayu meje si odo iyen tun lagba po leni eni papa sere ko sasa eni papa sere to wa iyen lagbegbe sasa ifigagbaga won tesi waju tori wipe victory squad awon ati ko gbagidi fc won jomo ko won jomo mu kan le fun awon dede ago men bo gbagidi bi o gbagidi bo je portable aye ni ko gbagidi a mo mo nba victory squad to ba ko ju ko gbagidi fc iyen leni e je wa kun be ke lo sinu royin to ni se pelu idije president federation's cup ta se kagbo e waye iyen lo pin ose yi ni papa sere seven keshi to wa nilu asaba ni pele delta tori wipe awon ti won wa nu dije fun gba akoko ton wa se kagba fun gba akoko ko san won o ko si san mo na ikorodu city lo ti edun mi ju fun ju tori wipe ba ti se tafitafita lati mu ticket lo kopa iyen ninu idije elekunjekun ti le adulawo folede nigeria iyen ninu league ti won lanfan lati ri mu tori yale warriors o gba mo won lowo a ti ro pe conference federation cup ni won ti tura won se ton ti pada wa sugbon academy warriors awon desert warriors won ko papa mo ra won fogun ja won ami ayo kan sodo ohun na ni ko academy warriors iwon ikabana ikorodu city korodu okorodu iyen ninu fi gagbaga yi la se kagba president federation cup to de je pe academy warriors no ti mu ticket lati lo kopa ninu idije elekunje ilẹ̀ adúláwọ̀ sojú orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó jẹ́ wípé caf confederation cup náà ti sojú orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn lọ́dún tó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù heartland queens àwọn náà rí ayé o níwájú nasarawa amazon kòlíwòmí gba penalty náà ni wọ́n fi yanjú ẹ̀ àmì ayò mẹ́fà sí márùn-ún òun náà ni nasarawa amazon ni wọ́n fi gba ìdíje federation cup àwọn obìnrin ìyẹn mọ́ heartland queens lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ MVP bi awon ami eye se lo ninu ifigagbaga agbabolu to se daada julo lagbon tawon obirin ati Mbofan iko Nasarawa Amazons lo gba MVP en to mi awon jolu DJ Federation Cup Chris Effiong agbabolu iko Rivers Angels ni go merin Asole ele to wa se daada Udoka Unachuku Asole iko Nasarawa Amazons be lagbon ti tawon okunrin en to gba MVP Mukhtar Ismail to mi awon lase kagba fun iko Academy Warriors o na ni won fun ni MVP en to mi awon julo Imam Bala Magaji Wikitori ti lo nsoju go mefa ototo ni Asole to daaju Temi Tope Suleiman Asole iko El Academy Warriors ohun na ni won fun olukoni tele fun iko Remo Stars to ti di olukoni tutun bayi fun iko Kano Pillars iyen se ma sugida Daniel Ogun Modede ohun na lo ti je ko di mimo to gbon to ba gba lo won fun o ohun o ri daju pe won mo se daada ati mo se bo won kaluku na na ti mo iyen fun iko Remo Stars awon gba league afojusu ohun lakoko yi se ma sugida lo wa iyen nipinle Kano tori wipe ohun o ri daju o ipe won feel ohun you go feel it ohun na lorin ti o gbenu won kan iyen nilu Kano nigba tohun ba bere ise riju ohun pelu ko egbe agbabolu Kano Pillars to de je pe saa to koja ko fi gbogbo ara ta lenu iyen fun iko Kano Pillars amo lakoko yi ohun ijabo ohun ti gbeja wa iyen sapo oke oyo ilede Nigeria iko Kano Pillars won gbadun be ebo se gbadun ti sama baba won gbadun eko gbona ati agbaye okay tó ti fìgbà kan rí jẹ́ olùkọ́ ni ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ̀wẹ̀ tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ogun ọdún fọ́lẹ́dẹ̀ nàìjíríà yẹn flying eagles aliu shubair òun náà náà ti kéde gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ ni ikọ̀ al-ali mandani orílẹ̀-èdè sudan òun náà ni ó mọ̀ kó wọn sódì ó pín ọ̀sẹ̀ náà la gbọ́ wípé ali zubair fi kọ ilé tó wà tẹ́lẹ̀ ló fi kọ̀ ọ́n sílẹ̀ o ìyẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù telkom sc orílẹ̀-èdè egypt kó tó wà di wípé ọjọ́ kejì náà kéde ali zubair ó ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù al-ali lórílẹ̀-èdè sudan ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ̀wẹ̀ obìnrin tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún orílẹ̀-èdè nàìjíríà yẹn kọ flamingo ṣẹ́lú kò sí nǹkan láfẹ́ fi bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbọ́ àwọn obìnrin kò sí nǹkan fẹ́ fi wé nọmba wọn flamingos wọn gba tíkẹ́ẹ̀tì láti lọ kópa nínú ìdíje ìfẹ́ ìyá àgbáyé falconet wọn gba tíkẹ́ẹ̀tì láti lọ kópa nínú ìdíje ìfẹ́ ìyá àgbáyé àwọn ọ̀dà 20 ikọ̀ super falcon wọn lọ́mọ defend the title wọn ìyẹn lórílẹ̀-èdè morocco lóṣù tá a wà yìí àyàtọ̀ sáwọn pàǹtí ẹwà àwọn pàǹtí ẹwà mọ́ra wọn ìkú dákọ ẹni bọ ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀mọ́ lọ́lẹ́ẹ̀mí èrò ikọ̀ under 17 yẹn kọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ̀wẹ̀ obìnrin tọ́jú wọn wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún lédè nàìjíríà wọn fìyà jẹ orílẹ̀-èdè benin republic ànádẹ ni wọn fi ti mọ ṣe o lokun ose ya mi ayo marun si meta ni tele si ri meta si meji na ti koko gba ni igbese akoko e ko to di pon na won iyan ni igbese keji tan de ti musket lati lo kopa ninu idije feye agbaye awon odobirin tojo ri won wa labi odun meta dilogun ele to ma waye iyan lati ojo keta dilogun osu kewa titi da ojo keje osu kokola odun 2026 olede marun ni ma soju ile adulawo olede morocco olede ghana olede kenya at olede zambia olede nigeria awon marun tan ma soju ile adulawo ni iko flamingos olede nigeria won ti mo so ile tan wa ko lo fa rara olede poland puerto rico ati korea republic awon na olede nigeria ni won se kini ni won mo koju e wo oro yi oye mi boya kickmat omo lara ati abdulkadir adirogba won pada salaye fun mi laaro tuni leyin osu mefa eleyi ti stanley wabali asole olede nigeria to fi ko egbe agbobolo chipa united to fi won le o tun pada iyen sinu ko egbe agbobolo se ka ni stay with your partner ko si nkan kan ta loro ibade ni abi gbogbo ofa ta nfe ti ko ta kan fe ti ko rumo ko si nkan kan to wa on na ni stanley wabali fu pada si ko chipa united leyin osu mefa ti o ni ise lowo ti o se nkan kan ikma so lara kan won araye lara to ni
1: akojuma rale akojuma tokun
0: abdulkadir adirogba
2: akojuma ogorale akojuma tokun
0: ikma so lara je nbere la todo re stanley wabali ko stand fun daada o eleyi o ni stamina o tori wipe emi bi mo se wa yi mo tun won ti o sha enikan pere to le salaye oro stanley wabali ohun na ni stanley wabali tori emi kan mo wa confused mi o mi le soro gan mo tun ti wa speechless bayi bele bo se mo nku ko soro ti mo fe so tori bi pe kini lati eleyi dije fe ile adula ko de pe dije fe ile adawo pari lo ti fi ko yi le kila wa osu keje abatunbopo tun pada iyen sibe o ni plan po fe lo bi kan tele lo ko bi to wa abi ko ye mi
1: jeri emi ri pe ka so pe ati stanley wabala tawon ejete kan gbe awon jaramoro
0: ninu won fo
1: den tori pe seri lowo ta wa bayi iwo gogo fun re wa jade awon ejete won lo kakakiri kire se pe boya pe emi wa ro boya oni agreement kan ti ko to fi sile boyo ni tan jo so tele boyo ti so fun pe iye bayi lohun ma gba tan lawon o le san pe awon wa pe pada pe iye bayi lawon ma gba sugbon gogo fro ye ko jawe sobi
0: ta lo mo boyo lo bebe pada bi eni gba ti o ba si se mo
1: eh to pomo awo mo
0: tori en ti o pada gba number 1 en ti o gba number 1 pr ti lo o ma du ka okoye
1: be ni
0: bi o se ri lasan gan ati ni gbogbo awon
1: fashion show ti mo be so gogo ni
0: pe ti ka bi dawo na jo
1: bi eh ma du ka okoye o bo se advertiser re o se polowo re ti gbogbo eyan de ti ri
0: ogun yogan
1: ni eh ogun yogan ti o ko Nigeria coach Nigeria coach ni bi to je pe o fi re han ko fi re pamo o sise to yuke to ma se bayi to tu se bo emi cherry sorry wa bayi loju temi ni pe ko jawe so bi to boya ka o ko pe boya on reti kokan kan pe ohun abi boya o do de kokan pe ko wa pe ohun ni loro temi so awon agent na o ku so won
0: o da ko to di pa lo sodo stanley wabali abdulkadir adirogba then to the gist se wo si mi pe ka lo si oju oja owo osu temi mi le je keeper to fi di owo advert
2: o do ko si be yo kan na yo
0: eyo aha
2: I'm going to go to the house.
3: Àwọn èèyàn kí mọ bí dítà wọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ ẹ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn máa ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi á máa rìfírẹ́ṣì ń tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
4: Yéè, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀.
3: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
4: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
3: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
4: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
5: Ó Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
6: Me and Maggi,
5: so good together.

0: ni.
1: Oruko yin ati bi ti mo tin pe yin.
0: Eh, Makinde Barata Olaide ni.
1: O da. E ti je 25,000 lodo cash e laarin. Awon customer ke wo pe yin, eyi ti cash e ni ati baraka. Awon customer ke wo pe yin lati bere account ti zi. O se njo ni.
2: Yeah. Well, underdog oni won lo to fi lanfani lati debi ton de. Ta ba si wo so gba ball won dada. Won se dada ju oju ta fun won lo nigbati qualifier won gan mi o segesege na se ni qualifier bi kan fi agidi na ipe gbe agbawolu kan bi kan ta omi so mi ro pe orilede England yan won na surprise mi ṣugbọn mo meteta to ku yen e o ti wa loju opo pe won se dada
1: won se dada e to ba de ola soro yen pupo lori e tori e won ti ni amọ lo ipolowo ja mi o tun wa lo ma alaje ni wa se anirun aje anila e Garnacho ko si ni preseason training ko bi agbawolu Chelsea la koko pelu boro se n lo lori wipe won ta abi won ni ta o wu ni ka jeran pele nu fona fun yen stubborn ko ni jiba lori eto ja won si laaro tuni titi ola ile ti a pade adun tade chola loruko temi abdulkadir adirogba jo si laaro tuni ni ati ikmat omo lara tin ba dide fuya tun jola wo ni o wole lori spotlight mo tin ga lo tori mi ofo e ma kana mi ni gbo ku yin ire o
3: 105.5 one station all the hits
4: 101.5 splash

tun ti sele eyin ololufe mi patapata gborongodo nibi gbogbo ti e tin lanfani lati ma gbo wa ni dede akoko yi mo tun ki kaabo lekan si sori eto loso yi kini ti mo gbe wa fun yin kini ti eyin ololufe wa ti e fe lanfani ati mo nipa e ti mo wi pe idije ballu alafesegba okan pataki ni okan gbogi ni ninu nkan to ma mu ife wa ninu nkan to ma nso wa papo lati je ki isokan ko ma wa nibi gbogbo laye gbogbo ti a ba wa e je ki ma je ke mo wi pe ballu alafesegba o mo koja idije lasan eleyi ti o ma nje ki ajo ni ikoro eni je papo lai fi teya tabi ti ohunkohun se eleyi ma nje ki ife ko tun bo gboro laarin wa idije ife eye agbaye eleyi ti o nlo lowo lowo bayi nje mo wi pe awon aye kan be ta ti se lojo kale fun yin papa jo lo nibi ti best whiskey cola ati bolu alafesegba ti won ti jo parapo ti won si ndi okan okan ti won ndi yi awon meteta jo parapo won di okan soso nibi ti a ti jo ma fi ife ati isokan ara wa han lori ifese wonse ti asale yi ibi kan be ti a ti se lojo kale fun yin nibi to je wi pe eyin eyan o ti kora yin jo papo sibe lati mo bo ti se nlo nibi ti eyin na te ti ma kora eni jo papo lati fi ife han lori idije ife eye agbaye to nlo lowo ni ipele Eko awon aye meta kan be ta ti se lojo kale fun yin nibi to je wi pe eyin ko debe ke si ma se kini ke kora yin jo papo lati wo bi nkan ti se nlo lori idije ife eye agbaye to nlo lowo yi Kingfall Lounge nibi akoko to wa ni Awolowo Road iyen ni Ikeja ibi ekeji ni Solitude's Lounge to nbe ni 245 Old Ipaja Road Abekoko Bus Stop iyana Ipaja besi ni etun le lo si Shigo's Lounge to nbe ni 43-45 Ayetuga Street Moshe ni Ipinle Eko ona ni awon aye meteta yi lo wa eje mo wi pe ki se Ipinle Eko nikan ni gbogbo gusu iwo orun orilede Nigeria Southwest ona ni etin mo lanfani yi eje ka bere lati ilu Ibadan Space Lounge to nbe ni adojuko Decat Building to wa lori Ring Road iyen ni ilu Ibadan aye yi na la se lojo kale fun eyin ololufe eyin eyan te wa ni ilu Ibadan be nilu Abeokuta Whisper Bar to nbe ni adojuko GT Bank oke lewo nilu Abeokuta bakan na ni a tun se agbekale aye to gbangba nilu Osogbo iyen ni ipinle Osun Zest Bar Dele Yesa Roundabout ni egbe Bovas Filling Station to nbe nilu Osogbo eja wa lo si ilu Akure nilu Akure gbogbo eyin eyan ti e wa nibe e ma lo si Senior Staff Club to nbe ni Alagbaka iyen ni Akure gbogbo awon aye ti a ti se agbekale re yi e gbiyanju lati lo sibe keyin na ki e le ni iriri alailegbe ati itan eleyi ti o mo ko ara re sile se mo wi pe ta ba nsoro nipa ballu alafesegba papa julo idije ife eye agbaye iba meji ni ibi ilekun ma jasile ma jasita ibi kan na ni yo pada jasi be eyin o jawe olubori yo pada fidire mi e sa ti to ojupo kan e tele awon to ba wu yin ibi ti o ba pada wa jasi sibe sibe na eni yo ti e ba tele yala bo ba jawe olubori e ku orire be fun awon to ba si tun fidire mi bakan na ibikan naa ni eyan o pada ma to si ninu idije ife eye agbaye mo fi leyi mo fi n daniduro laaye yin na yoku ti di ojo mi ojo re nigba ti ma tun ma de si akata yin niri eto lekan si mo kiyin o eku kale enle nbe.

0: kaabo pada si tesiwaju Bangkok bi royin e ja wa gbera bayi kada bole se ti yin keyin lo si ma fokan ba wa bo lori awon royin lolokan ojokan to je Bangkok bi royin e wa ja ba won lo o si ibi isele Bangkok bi eleyi tun ti pada sele gege bi akole tin fidi e mole wi pe awon agbeban won tun ti ji headmaster kan gbe o ani ogota odun 60 ti ile eko ti nomadic basic school to nbe ni igbojayi niyan ni budu are ni joba ibile ti itesiwaju nipinle oyo ta wa yi kola wole matthew owade ti opo iyan mo si ona yi won ni lolo bayi awon ti won ji gbe ina ti wa nbere fun owo ti se million lona 30 naira ko to di wi pe won pada tu sile iwadi n safihan re gege bi akoroyin to je ti iwe iroyin punch lagban punch metro bo ti salaye wi pe isele lojo saturday lowo asale ni ojo kokanla osu keje lowo bi ago 5 si ago 6 irole koda nigba ti omo eni ti ajigbe yi abiola owade o to salaye bi isele yi ti sele oni baba awon o na ni awon agbeban yi ji baba awon gbe lawo asiko gba to ndari pada bo latoko iyen ni budu are ni joba ibile ti itesiwaju yi oni kete ti isele na to sele awon ajinigbe won lu ero bara eni soro re lati kan si awon malebi o wi pe bi won ba fe ri baba won afi ki won wa owo ti se million lona 30 naira ko to di wi pe yo ri itusile gba won ni gba ti o si tudi loro ojo keji ti se ojo isimi ni nko bi owo ago mejo koja ogun iseju ti se ojo kejila osu keje odun 2026 hour yi won ni gbianju ba waye o lati pase odo awon eyan to je tara ilu na wi pe e wa ja ma wa won won ni gbianju ti sa lati wonu gbo lo ki won ma wa won ni oko kada lu pupu re eleyi ti ngo lo sinu oko won ba ninu gbonbi ti o pada gbe kale si se ran ti se gbagbe wi pe o le ni ogoji awon akeko ati awon oluko to je ti ijoba bile ti orire ti awon iko agbeban ti won ji won gbe ni ile eko to je ti Baptist Nursery and Primary School to nbe ni Yawata LA Primary School ati Community Grammar School to nbe ni Ahoro Isiele lojo jima ojo kedogo osu karun won ji won gbe o sugba ti Edumari to pada tu won le layu atalafia nigba ti won pada ri won gba pada lojo kewa osu keje ti se ojo jima odun 2026 tawa yi leyin ti an lo ojo 64 ni akata won iko ajinigbe o abiola owade ti se omo baba yi o ti wa ra webe bayi si akata won omo ile ise ologun orile de Nigeria ile ise ologba the Nigerian Police ati ile ise otelemoye ti DSS koda to fi ma awon ajo abo ara ni labolu ati awon iko ti amatekun eleyi to tun ma awon vigilante ati awon ogboju ode o ti won mo ko ti inu gboje o wi pe e ma dake e ma je ki oro ti baba awon na ko kan lo be oni ki won gbianju lati ran awon lowo ki won si ri baba awon gba pada layu atalafia lai to ni fi ara pa o won gbianju won kan si ile ise olopa eni to wa je alokoro fun ile ise olopa ni ipinle oyo olayinka ayanlade o na fi idi isele yi o fi mole loni ti se ojo aje monday koda gege bi agbenuso na ti so oni ohun fe fidi e mole fin lo to o wi pe agbe kan matthew owade o na ni awon ajinigbe mo tun jigbe o ni budu are sugbon igbiyanju nlo lowo bayi lati je ki won ori igba pada layo ati alafia koda lai ni fi ara pa iyen na tun lagbara bayi o
1: oga
0: kedumare ko ma so ni ko si ma saanu fun a
1: ami o de wa je tun wo gba ko gbe leyi tori pe awon karamba ni eda kan leyi to je ko akolu nona to lagbara o na ni amo ti pa awon eyan mesan kan o to je pe ebi ni gbogbo won inu ebi kan na ni wo wo ti won si gbemi ninu mesan ninu won isele ta so nipa re yi ipile plateau na lo ti waye o bo gan ni isele o se wa waye won ni awon karamba ni eda ika to soju konko eleyi to tun je ko agbesumomi o na ni awon yabo agbegbe kan o eleyi ti won pe ni wereng won ni be ti debe bayi abule kum na lo wa won ni agbarijopo awon eyan kan leyi to je pe ise kamama o na ni won mo npa e to ti ise agbede aworin tun riro o na ni ise ti won yan laayo won ni ayabo abule won leyi ti won si se be lo re igbemi lenu awon eyan mesan eleyi to je bi eyo kan soso ninu atejade kan eleyi ti afilede lati akata egbe eleyi to je egbe awon onise amo ati awon awori tun ni ro eleyi ti amo si alagbede won ni egbe won won so lori isele na tori pe o ba won loko je o ninu oro eleyi ti egbe kale ninu atejade na ni won ti wa se lalaye be isele ta so nipa re yi o waye fo dindi wakati kan leyi ti o si enikeni e to da won karamba ni eda na lowo ko won ni se ri awon ade amara konu ni buruku yi o na ni won wa o iyen si abule kun won ni bi won se de be bayi awon eni eleni eleyi ti won be ninu ile won leyi ti ati ri abileko Selina James eni odun 38 ogbeni Jonah James eni odun 21 ati abileko Janet Johanna eni odun 28 lohun omo kekere kan eleyi ti o jo omo osu meta lo iyen Jennifer Johanna won gbemi lenu tohun na Omidan Sele James eni odun 18 won gbemi lenu ti e o Omidan Melody James na eni odun 24 won gbemi lenu ti e na to fi dori awon omo keke kankan leyi ti ati ri James Irato omo odun 10 Endurance James omo odun 8 ati Peace James omo odun 3 ikamọ lawon eyan won won yi o agbarijọpọ egbe awon onise amọ eleyi to tun je aworin tin agbede ni won leyi ti eni eni to lewaju won iyen Dr. Solomon Watire o wa se lalaye o pe isele to sele yi isele to lagbara to bani lokan je ni o tori pe awon karamba ni eda yi o ni won lo re doju oro ko awon ebi na leyi to si je pe esi omo leyin Kristi o ni won yan laayo awon eyan mesan kan o na ni emo ti dagbere faye podigbo se o ninu isele ikodun ni eleyi to ti owo awon akoni ni wa leyi ti egbemi lenu eyan mesan eleyi to je ebi kan na
0: okay eja ba won de ipinle nasarawa ka gbabe yabara si ipinle ogun abi ipinle ogun si ni ka ya ka gbabe wo ipinle nasarawa lori isele gbankogbe to sele yi sugbon o fun eyin eyan wa ti e wa lawon oju opo to je ti ibanidore wa e da bole awon ife te n fi soju opo yi o je koriya fun wa pupo pupo Sherifat Funke Aziz Ogbevre Ambrose Yabari Matthew Ajibade mama titi dina e seun o lagbara po gan ni kolon ko ma so ni ko si ma saanu eni ni ipinle ti ogun won ni awon agbeban ti won je afurasi ko ajinigbe ti gbemi arakore kan ak shobakin won kan ibon lu ni igbaya leyin ebe won si tun pale awon eyan meji mi to je olugbe ni koba pa area ni ijoba bile ti oba femi owode ipinle ogun won ni shobakin na lo ma lo lati lo si gate fun enikan ti oruko re nje Olayinka Obadimo eni ti won ni ohun lo de sadede o na ni awon iko ajinigbe yi ne kolu won be pelu igbiyanju won ni Obadimo kete to foju gan ni won bayi to si ri wipe awon eleyi ero okan won o da o gbiyanju lati sa pelu oko yi nibe na ni won si tin bere si ni yin batakotako pẹlu iban ti won yin yi o ba shobakin o lawa ati gba na won ni iban na sokufa bi shobakin bohun ti dagbere faye o to si kaye podigbo se won ni awon iko ajinigbe yi won si gbianju won wonu ile na won mu eyan meji Kelvin Moegun ati Kehinde Rufai awon mejeji na ni asi pale won ma won gbe an lo o won ni ologbe yi lowo lowo bayi won ni won pada gbe eni ti won yin ban lu yi won ni won pada gbe lo si akata ICU nibi titi ngba itoju lowo ni ile ewosan kan be eleyi ti o nbe nilu Abeokuta sugbon nigba ti o ma fi idi isele yi ti o ma fi mule won ni agbenuso fun ile ise olopa DSP Oluseyi Babaseyi o se alaye wipe awon osise eleto abo na ni ati gbe lo si akata bi ti isele na to ti sele ama o won ni won yinban lu enikan alaak shobakin ni igbaya leyin ebe won si tun pada gba emi won si tun pada ji awon eyan meji won pada ji won gbe o baba wa ku o ni akata bi iroyin yi ta wa lo si ipinle ti nasarawa won ni ile ise olopa ni ipile nasarawa ni ati so di mima bayi wi pe enikan na ni ti se ni ogbon odun Musbaud Amadu o na ni won ma ti mu bayi si akata won latari wi pe o sokufa bi iyawo re bo ti se gbe mimi lori isele to je wi pe inti ele yanju laarin ara won ni isele yi eyi ti won salaye wi pe adana fun ni ni esuba won tapo si ni agbegbe tan pe ni ageragu ni joba bile ti obi isele yi waye o nigba ti won ni angwanyaya lagbegbe angwanyaya nibi ti arakunrin Musbaudeen yi Amadu tounde nigba to si nbere lowo iyawo re pe ah onje nko oni iyan ba nwole nwoke onje nko so dana fun mi o dana fun mi in dana fun mi ni dana fun o il ni oro digba nko gbe le lori won lara kore yi ai ologbe isire eni ogun odun ni iyan iyawo re igbeyawo won ti o ti ju osu odun mefa lo ti won si ti bi omo okunrin ati omo obirin meji leyin e be ti isele isele won ni oro pada digba nko gbe leyi ti o pada ni akole to ni agbara gba pupo pupo agbanuso fun ileise olopa nibe sp rahman nanse o na fidi isele yi o fi mole fun awon oniroyin koda nanse salaye wi pe ileise olopa eka ti agaragu police division won ni ipedo si akata ti won won si tara sesa lati lo si ibi ti isele na ti sele wi pe aragore ko o ma ti kolu iyawo re koda o lu ni alubaje ama lowo yi oro ti pada digba nko gbi iyawo ti ja faabu emi ti ja o be si ni o ti gbe mimi leyin e nigba ti won pada nfidi e mule lotitu ati lododo wi pe emi arabirin yi ti bo won pada gbe oku e lo si ile igboku si o nibi ti won ti pada lo se oku re lojo si ama o lowo lowo yi afurasi ti nkabama wi pe abama lele ifohun ohun ba ti lu yawo ohun debi ti emi re o bo esu lo gbowo ohun sise ha abama lama lele yo nanse o salaye wi pe nikete ti won ti mu arakunrin na na lo si ti ran won lowo pelu iwadi to ni agbara gan pupo ti ile ise olopa ti won si sise lori re ha idumare ko ni je ki isu gba owo wa sise
1: amen
0: ru sele bayi o ni agbara gan pupo kolon ko si ma saanu fun wa
1: ami o o da to ba ni be wa ja lo si ipile ko ibon to ni pe ogoro awon eyan le to n gbe nilu yo o na ni emo ti bere si ni kepe ajare bayi o latari ojo aroroda kan eleyi to lagbara ojo ohun omi bo loju orun epon omi sele leyi to si ba opolopo le won je won lowo lowo ba ti nsoro yi ogoro won o na lo ti di alai ni le lori o lara awon agbegbe eleyi ti ekun omi ohun to fowo ba o na ni awon le e to wa ni opopona orom awon eleyi to wa ni opopona ti tabanaku awon le e ti nbe ni agbegbe ti abaki ikot epeme awon le eleyi ti nbe ni ewet housing extension to fi mo ikemba ukana ofo ati uwa to fi dori agbegbe eleyi to wa ni akam itiam won ni seri gbogbo awon agbegbe ta pe kelu yi ewo omi ti o lapa omi ti o lese to se be to wogi o wo odidi le o so odidi oke ile o si so dile peregede won tesiwaju nu awon oro ile ti egbe kale pe ewo awon eyan tin be lagbegbe na kaluku won ni amero lewo won o won wa bere si ni ya aworan bi agbegbe won se ri le ti won si ntari re si itakun ayelujara won ni gbogbo awon eyan le ti gbe lagbegbe na e to je pe awon tekun mi kan ya wole won lasan ti o dale ohun wo won ni timutimu ti an fi nsun inro bayi fun omi ni kaluku won bere si ni gbogbo ti omi ti baje sita ko le ba lanfa ni ati ro ti o si se be ti o gbe o sugbon se enike le to so lori isele ohun e ti akoruko ti e ni anite nigba to won soro nti e o ni ebe la won be ijoba won ni ipinle Akwa Ibom bayi o papa julen ti se gomina won be iyen gomina Umo Eno pe ba be dakun o e wa saanu awon bi oro de duro yi tori pe gbogbo awon ta won ti di alai ni le lori latari ekun omi e to tara ojo alagbara bele ohun lo ti koja abahun abawon kedun nipinle Akwa Ibom oba to ni wa yo ba ni dasoro ohun o
0: ami o
1: e wa ja lo si ipinle kele ita mo si ipinle Bauchi won ni awon eyan meje kan o na ni mo ti dagbere faye pe o digbo se nigba ti awon eyan marun won fara sese o ninu isele jabo oko ile to waye ni opopona marose e to wa ni ipinle Bauchi e wa ja fese kan ya lakata awon ajo eso oju ona eleyi to fidi oro na mule le ti si se lalaye bi okoko na marose to wa lati bauchi e to wole se maiduguri nibe gan o na ni isele ohun lo ti waye o nigbati ile ise ajo abo are ni labolu tawon na o mo da si oro hun won ni ewo nigba to di pe oro hun pada di gbankogbi o na lo mu ki awon na tete lo sibe ki won le lanfani ati ku won lowo dola emi awon eyan nigbati oga agba awon ajo ise oju ona tawon mo soro ntian won ni se ri abule kele ti won pe ni abule ka tuju nibe gan o na ni isele ti waye oko akero boss kan o na lo lo re se be fori so oko tipa akoyoyo man dizu ni o eleyi ti ma ko yanrin ko okuta won ni jeje mo pe bi o ti fori so ra won bayi ha isele nla sele ijaba oko yi waye le to si mu ki ami awon eyan ko lo si nigba ti won mo so yin ka awon eyan le ti won be ninu oko hun won ni gbogbo awon ero ti be ninu oko je meji la o awon okunrin be ti a je gende olodum mewa ni won obirin kan eleyi to je pe ni tohun ti e agbalagba ni ati omo kekere kan eyi tohun je omo okunrin je awon eyan wo ni wa padanu emi won bayi o won ni be la bi ni awon eyan meje eleyi to je agbalagba o na ni won se be ti a padanu emi won won ni se ri awon meta kan le to je gende olodum won fara sese o arabirin le to je pe won nikan ni be laarin won ati omo kekere okunrin won ni amararun yi won fara sese lara awon eyan ti a wa dagbere faye o na na ti garba babaji eni odun meta le ni ogun oni won pe alkali galdima ali samanja aba abu ati amadu guruza to fi dori rabiu baura ati ibrahim kucho won ni se ri gbogbo awon ile ita peke lo ko won yi e wo won je pe aye mo won ti je pe orun alikiamo won ni gbogbo awon ti wa je bi pe won wa lara awon ti dagbere fa pe digbo se yi omo ijoba abile ti misau ohun ni won se iyen ni ipile bauchi nje bo wa la won ti fara sese o won ni be la bi ni o won ti ko won lo o iyen si ile iwosan ko sese goyinbo ti abubakar tafa balewa e ti nbe ni ipile bauchi bo wa ni lera won won ni gbogbo awon ti ko lo sibe fun itoju o na lo lu ti n ba wa se o nitori pe itoju ohun o n ba won lara mu awon eyan meje bayi ni ati dagbere faye podigbo se nigbati awon eyan marun won se be won fara sese ninu isele ijaba oko alagbara eleyi to waye ni ipile bauchi
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
4: Olùfẹ́ ìrìn àjò afẹ́ gbogbo agbáṣẹ̀gá àti àwọn tí ìṣe Yorùbá jọ lójú ohun ilẹ̀ Yorùbá ń pè yín. Ẹsẹ̀ gìrì òdìlé ifẹ̀ ilẹ̀ òwúrọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ayẹyẹ ọdún àyọ̀galú tí yóò wáyé nínú oṣù Agẹmọ ọjọ́ 23 àti ọjọ́ 24 oṣù keje ọdún 2025.

0: teens and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTA approved. Afravit is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lato le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: PLC Beyond Buildings.
1: Mo tun bere ko le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do

0: jengbe ti ele oro mo ti bale ka bi owaraju
1: Flash FM 105.5 la ultima gbọ ni gugu oju aje Monday la go meje si meju asale 7 pm inu dunne moriya wa ma fi banoje wole sun lale Monday o fi ronu ara ele mo
2: dade ronu e pelu the return of Gbenga Adeboye erin arin takiti kekeke e ma gbo efe ton to du ati orin gan okan yin te ma bale
3: ironu ki mu ni gbadun o mu ni ibeni
2: la olu gbemi debe

Set ifi dile nkan eyin te wa lori Facebook wa e ma ba ni share e ma ba ni double tap mu keyin te wa lori TikTok wa na e ma share e ma double tap ka ki agban laye eyin te wa lori Instagram Return of Gbenga Adegbe e ma share se ani ke ma double tap mo pi na kan sori Instagram lo ba njarinrinrin ato ba ti joye ni npe mi pe ah Gbenga Adegboye n bolo wa kini kan mu ni e ma je yen lo na kini je kini ana

e kule pada kaakiri agba nla aye o eyin ti return of Gbenga Adeboye nunu ile mo ki gbogbo eyan dies mi lori Facebook mo ki yin mo ri pe duro sibe gbagbagba Olorun ba mi ngbo mi ni wa yin ti kaakiri agba nla aye gege bi oro ti mo nba bo kaakiri duniyan e ma wo pe mbo tun ibo ni mo tu wa gba yo lojo tito ni bayi oro mi o ti su elomi pe ah ah bobo return of Gbenga Adeboye yin mo lo tu gba yo lojo tito ni ani eni ti enu ba nkun eni ti an fejo re sun gbogbo gba pe alagbaja ti si nkan bayi e mo mi lagbaja omo yin si nkan bayi njoba yi eyin baba alagbaja ejo iyawo yin la wa fi sun iya alagbaja ejo oko re la wa fi sun ogba se wa ko ba wa se asi ti fun lowo o se gba o se awo eni tan fejo re sun gbogbo gba bi ase lebo eni tan report sun gbogbo gba boye eyan je oga ile ise boye wa fejo re sun gbogbo gba ehn iru eyan be ko mo se awo meji o kiru eyan be mo se awo ko mo se kini ko mo se awo ogboni ko mo se awo odaju ko mo se awo opa ko mo se awo omule ko mo se awo agba ko mo se awo afirin ko mo se awo akose ko mo se awo akufa ko mo se awo akolu ko mo se awo aje ko mo se awo emere ko mo se awo tinu omi ko mo se awo tinu ofurufu kiru eyan be ma se awo elumi iru awo wo ni kiru eyan be o si eje nsoju opele fun gbogbo agba nla aye lojo tituni alemi na re the return of Gbenga Adeboye emi na ko lohun ba mi.

0: lo wa loju opo pelu wa o ko yin ati bi te tin pe wa yin e lo di call ai
1: I love
0: ki le pe oruko yin o hello
1: ah
0: e ka le oruko yin ati bi te tin pe wa yin
1: I love ni so lati bafo
0: lati bafo oya oya oya awo kini ko se
1: lala bawo ebi o mo
0: e mo oda e mo loni e mo loni e mo loni
2: Figure 8, sepe, sepe, figure 8. Mura mabito lewa tunjo sepe, sepe, figure 8, sepe, sepe, figure 8. Urumbo aya.
0: Hello, di kola hi. Mami wa ola jidi abose di. Mami wa. Kolo si awenu.
3: Awenu.
0: Ekole nko, beni, ekoni. Si yo mami wa, muti yon timu feyo. Eje nsi oju opo le dada 0701447 5770 tabi ke pe sori 0706949300 oya awo kini kiru eyan be o se ta lo wa loju opo yin e lo di kola yin
3: e lo mi kale o
0: e kale sa
3: o ko mi sa
0: lati bo o ti koti eropo loju opo yen gan oni le keko se eni ti enu ba nkun awo kini ko se oni le keko lenu return of Gbenga Adeboye emi oni seto ke ma ri ogbon mu nbe ngba ti esogun awa ko lomode presenter agbagba ni binu mi soro e lodi kola yi
3: hello
0: hello oruko yin ati bi te tin pe mi e lodi kola yi Bulletin pe wa e ko ndi radio yin. In gbo yin dada baba yi. E ju e ja mo ku ni di radio wa e be mu fi be yin tori Olorun. Hello di call ai.
3: Hello.
0: Hello sir.
3: Ademili ni lati apete.
0: Ehn, lati apete. E dakun awo kini ki iru eyan be o se eni ti enu ba nkun. Awo kini ko se.
3: Awo
0: ohun o se mo. Oni ko si abi.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: E seun, mo ti yan ti mo fe yo. Mo ti yan ti mo fe yo. Ale gbo gbegede oro lenu return of Gbenga Adeboye lojo titu ni se. Ah, ka ki agba nla yi. Ta lo wa nbe yin. E lori ko la yi. Hello sir.
4: Araba oshukura.
0: Ki le so?
4: Araba oshukura.
0: Ehn, baba mi. Lati jebu ode lon lon. Ah, e ku fi Olorun lara mi. E ba nda seto yi sir.
4: Ko si awo enu.
0: Awo enu. Awo enu. Oda, mo ti yan ti mo fe yo. E ma teti si radio mo nbo. Eni ti enu ba nkun, kiru eyan be mo si awo meji, ko mo si awo agba, ko mo si awo odaju, ko mo si awo awopa, ko mo si awo omule, ko mo si awo afirin, ko mo si awo luvin, ko mo si awo eyun ni, ko mo si awo aje, ko mo si awo emiri. Awo kini ko se, oni le gbo lenu emi kini yi.
5: Ijo sina. Ereshina.
0: Njẹ gbagbe tu baba ita eyin te wa lori Instagram wa lori Instagram return of Gbenga Adeboye ore tu baba ta ti ogbon tarigi olorin tolorun ba mi gbe soke Nigeria ti mo nba bo a pari e o ngba ti esogun omo tu baba ta ni omo Gbenga Adeboye lo je kini je kini ane ki gbogbo eyan die si mi o te wa lori Splash FM ni Facebook lodo wa e ma share omi lengbe ro lo wa nbe e ma dobu tap e ma share

0: ri pe agbara wa ṣugbọn nkan ta ri lati mo ni wi pe agbara te ri yen ko lo titi lowo eni keni o e ka bo sori eto baba olore ilu agbalagba baba won agbalagba we the one and only ere toka ko alaya lo le gbele la aka ere toka ere la loko agbe taka baba la ku baba tani foko pirin
1: o pe titi se mi to
0: commissioner bembe oro ajo wa nile agbara lale oniri aka commissioner bembe oro baba tudi ola wo lo lotu eto yi o alakoso awa botini ninu ile agbara himself SMC
2: maya daya bo ipo la ni owaju o
0: akoni ada akoni ego ina jo gire sada epo mina jo kominu ya won
2: o ba ti do ibo
0: eko omo osu are fe ri to lohun omo enimo.

0: Splash FM 105.5.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la to le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: last boss to last boss enter with your change o.
4: Driver, wait oh! Tunde, you do fast now.
5: Boss, no fee leave us, Joe.
4: Eh, make with that. Time no dey wait for person oh. Now why for better no? Everything are sharp. Play, cash out.

yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen e le ki haleluya nla meje ti a ba ti wa ki haleluya meje yen tan lori joko a wa dide a ki merin e joko pada olon fe fi ami si olara o somebody shout seven haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya e wo mi o ogo merin te wa fe se si jesu ni o ogo merin te fe se si omo maria ni o ogo merin te fe se si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mami agbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe lai to je climax lola and latojo sunday e je so pe monday ta ti bere ola ni o pari and gbugbu sunday church wa we ma la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe lati jo monday wema lati wo ode wo moto gbagye le fe so kale ni wema jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro po le dasi pelu agbara gbogbo yo mo lohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement too much si he was semi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma to ni e joku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni divine involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigbati olorun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mo so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation awon mo re so ni lo ko lohun bo dasi se on ya yin lenu ki se gbogbo case lo lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yan e dobale e wa koju soke iyan ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 agba adua ta won mo awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa oni iranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan
an gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa national church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ake anointing ara yin seju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi se na ni atojo Wednesday latin lo oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi se be budani ko ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bu se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to ba ba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si asi you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbo bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu o mo le mo olorun bo ogun ni ti olorun ba bo ogun ye ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe o si mama e wa gbo nkan ti a mi oju ere ti won pe ni dasi orun ba de nothing become impossible for you again. Ko wa sin ti yo soro se mo. Meku amanasha ala. Ye ye iti poju olohun. Mama ini ra mu le ba ndasi fun. In the name of Jesus Christ. Eh to so le kan si baba. Ba ndaso ro ijo mi. Eyin pastor e gbadura yi. Mo mo toju mi ri. Ba ndasi oro ijo yi. Mo si jiya jiya ninu ise Oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh enikan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan nbe nu prayer warrior ta shatter moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti bi ti pastor ti mo fi nu source gba bolu tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention only ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon omo Israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah e wo o go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso Nigeria awa la ti ma gan o lo bere lowo awon ilu onlu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngo mi ki olorun ko dasi oye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin baba mi dasi mi

0: Duwa mi, bandashi, baba mi, dashi mi, oluwa mi, bandashi. Esa, interfe nou soniye. Eni kani kini di, aijebe, ebini, aijebe, yeyeni. Eni mama mama, toma reti kwe la jeyi, obo wulofe dashi. Ti olongo babo dashi, owo to yoma fo, yami nyoma jeyo. Ola to yoma wa, elomi ni o. Ti o babo dashi olo gare. Ah! Wanyo je, eki be baba arifi po, ban dashi olo mi. Olorun ojiji arifi po yo si mi lo jiji be mi wo lekan na. Divine involvement is a sign of divine favor, and ninu women convention team wa ni divine favor. Eni kan ni woli be se se nso inu yin dun bo lo lohun se le ban dasi je nko ko so number 1 ki wa pe mama to duro yi mama kan ni. How can God get involved? The first thing, when God decided to be involved or to favor you, is he will raise a deliverer for you. Ti Olorun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o eni kan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ban dasi gbogbo oro to nso yi o mona ti o gba. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti won na ba ti da Jesu Oluwa mo. Eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to lugbala re, ah ki pe to lo mo fi tete dasi. Anybody ti o ton dese, because Bible ni bi mba gba ese loka yami, oni Olorun ki oni gbon adua mi. Only if I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayer. And e wa gbo mi gbogbo eyan omo Olorun agbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o Olorun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye. Wa e wo nto mo so nti ya ida nisin engineer mo me so mo to se o ye so
1: oruko mi ni jele adibayo jenes lati zona church ejibo
0: ejibo le ti wa source wa lejibo yes
1: be ni sir so o pe odun kan la na gerege ti mama ti mama se gege ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: ti se be ni ti adu ti be yen awo sukorin ni bibi yi. Le wa so wi pe awo suta korin o ta se first o ka do ka jeun o mo ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti a ba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merik ngba to ti jade school tan ni ti buru re mo ti ma ti yen ti ma pe fo re pe yan ba n pe won a je ni me ibe won le wale ajele mi se o
0: yo la je ni
1: be ni won nawo mo kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o tani o tojo mo re o la je ni o o do se ah mo le mi number wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke dako eyan ibo ni mo ba so fe pe ah ni kidin be yen ni mo ba ju o to ba nawo mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni jo wa se ni jo ti o be de yen bi en se ni ka su eso mi tan ta mo mi tan to ko ba mo wa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu oni oni elo ma mi emi mo ma re oni imbo you can only
0: mo pe yin fun re
1: o pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se o mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin sile ibo lo wa oloni ebi we ma le wa o nsise kini to si be ki pade o ah iro ni
0: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
0: fe ba ta
1: se je jo nle be ni mo ba sare ke ngba ti ugbe o nbo lato kan bi gate emi na nbo o ke pa o mi mi o godun erin ti se
0: church
1: o ni me mi o godun erin ti se o de mi na ko o ba ro yi fun mi titi o ye ki nwo moto de ye iwo rodun ni ese ni bi atejo re de be so acha parisi lati o wa ni mo mi o dai pe be de ti yin na on the 12 ni se wa lo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se be de fun
0: o lohun se be de
1: ma se be de o ni ki mo lo si ti mo de si o se be de fun me o ra phone fun me o sa se to se daado da si pe na fun mi lowo won a pe ni February won da won ni abibu ipe ti mo le ma wa e je ko je pade mi Jesus ti pelu share e na o ni we a try e ona
2: o lo try
1: e lo ba wa ni match gba to match lo an rere pe o ki wo ya ti ti un so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba ti fe bla ba ku nbe o to je kan ta ni match e lo ba pe e lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun a mo so be mo oni bo ti e jogun ni ogun le ya si se ba oni customer kan to wa jamne o ti jodu meta ni o so so bu ko se fo mo pe se ti won pe o ko lo o so fo pe e to baba jowo idariji oni bo se de le ni jo kelu ni hello abi le nbo lo lo ni wa se pe nbo le oni lati bi ose kan sugbe kini e kan so fo pe pe pe pe oni o ba lo da lo lo ba ni wo to pe de baba lo ba lo ti an fi fo ladu ta bodo wo ni kan mo fi le o tori mi e ye se mi kemi o dariji o tori na lati ni le se ti mo gba lo re lati bi odun meta e lori shiro gogbe e ko we fun ile itun be tu sori o ba mi ko o tu o ni o se gogbo kan pata to re engineer gogbo kan pata pata do se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ibo si se lo ba
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko ojo gobi mo ti dawo
2: mama won mo ni ko yin ni nte nso
1: eni ko kan ko mi o eni kan ko ko mi o eni kan ko ko mi o
2: an so bi bu yin wa nko
1: abi bu mi oju bi o te n gba lo lo bayi to da gbe ni gbo program wa lenu ise o wa lepe ti bi bo sise lepe ah in toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo ta bi pe soto ma ni wo ti da ba o sa toju ya
2: mi soto
1: ti o ni soto ah daddy omi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to de le ko ba yawo mo oru akosire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
2: iyawo so ba fun
3: be ni baba
2: anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayo mi to tun di omo mi wa ni egbo aro oluwa loruko jesu idi aye ja lara mi eje wa won aladu oya yes manash legede yede bodasha ide maja Jesus, what do I want? Amen. Mama, how many years have you been?
1: Oh, you love me 34 years, bye.
2: Oh, my 34.
1: Ben.
2: Number kini? Oh, la la, kobi.
1: Yeah, oh, number two.
2: Oh, number two.
1: Ben.
2: You are one alone? Mama, in the convention last year. That is July 9 last year. Oh, who ni no biti antiri yanu? Mama la won ju e baale enowo yin e gba tu sile ni adu e yo kan ni ma pe te fi joko nowo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya baba bi owo agbara nla tu owo mi le na sambara kata halash yash tu owo mi tu visa mi le tu onje mi le tu ka mi le Oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin titi doju ale lomo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus' name.
1: Pastor Mrs. Timmy.